0: Oko buno bwabo kulinzoga bolikiwe tubanzwa twama suba omukatike studio abakatukwa ma eyo muliye yo ngapa esho numero siku wayi mona tukiritsupulia emelage yikuwenyu ninyunga ko mukalangera omwatsi owu mubiri o aba commissionnaire esho numero siku wayi ngatsuko ko ye RTL ye 09 93 05 84 22 09 93 05 84 22 ne 081 4 70 46 82 081 4 70 46 82. Chez ce numéro, et short witcheko, what one de cre SMS, kutsu watu handekira, oko WhatsApp, se hale h lire na mbukuli ebyoshi. Vi nuwe neba ulikiribe tru banzwa. Tekis na mashima uka yihakabanga. Akira sangira uko chendecha muna wire. Chinuwe na yuka sira.
1: Uwe sinja mutu lawe tru. Mutu langu luwe tru. Chilumbiru Robinson. Yono nama vijetre ya hano. Nga wande. Wabere chamba ulere chamba rekina tru kirika hano. Naka ande nga shima katonda Yehova Mungu. Ribi umwe katru hakala kirika hano.
0: Washinja wanyanze?
2: Tunayo umavecha, tukatuka mbombo kwanza kuwa jurnalisti ya ushikunde Dara Frasini na Holire, tukatuka mbombo kubwa ushe wa mwashi. Tuwabri hiko mochehende, tuwaka na ya na washa kulo kwa komisioneri.
0: Washincha awanyenze. Chinyo achi nimbele tukende hacho tekis. Asho telefona nika tuwana atakasha haisi.
1: Washincha.
0: Ache, evi mabe nubi chisungubi, nono mabuka. Gatula vya labia mo, miati menje. Ok, tekis. Umukomisionere yowa kwanza.
1: Umukomisionere yo mundu oyukabya inyaka ko lumubiri we komisio. Ngandwe ndi mubiri we komisio akabi wo mubiri oweri hindania bandu babere. Omundu akarondiri uliye chendo. Yebe parcele abiye motoka lubiye luchemba ibiye telefone ibiye pikipiki bendu benene ebindu binalirwe kishiriye riulibwa. Nerwe takirimye uli echendo chewe. Lakini kumbe sechabye chendo echiye ni we riulibwa ne serikali. Nga hanungu we musivile so uto rosa luri ulia mpondo. Haniebe nrope umabe umabe umusivile ta uto rosa luri ulia. Nga mahembe we shotembo so uto rosa olo nerewa yaba niko mabendwa berengebio. Umabe yaba niko mkomisio berengebio. Iuli mubandi suli mkomisio nerewa kwa nene. Nerewa bibi ukana kolo erihindani yaba nrope ke ula yabe nru nabaka ulabio. Kande wa shabia iu ni mochitunga echaba komisionere. Oyo yuka hulawo mkomisionere owe kwa nene.
0: Nambo mundu watu mochitunga. Isi uli mkomisionere.
1: Omogambo alulini ya gani echo. Omabuwa utu uli mkomisionere kunde. Siwa nga abuwa utu kendi kukomeri kwa haku. Kutu kendi kukomine kutu kukarikie kutu hai. Narobakanda kwa habati ya akariteke. Eruwa mbama kuhubuwa muliwa riko le komisio. Serikali tu ikabuwa yetu. Omabuwa utu uvye nubuwa muliwa riko le komisio. Iyo yeka. Yeka horusa. Olu vitu ngabi ya bakomisionere eritumika. Neru vitu ngabiyo. Vya beka vya bana vya beka haba komisionere. Borosa oluri tumika nero. Wamawe uli mkomisionere. Isu uli mochi tungecha ba komisionere. Ha ukabi ule mklandeste. Ukabi ule mfroder. Umoshiria unatolerewa pata malipizi.
0: Aha. Ni wambu. Eso mundoka wat. Omundo ni akura tinangu te. Mutu wewe rigulia. Eso kayaburo mundo utelebe. Ana utuko mutu we rigulia. Ha ukabi suwebi ya mkomisionere.
1: Yes. Suwebi ya mkomisionere. Utrewa yu mochi tungecha ba komisionere. Ha ukabi tumika mfrode.
0: Aho ni fraude.
1: Koberebe itie.
0: Aha, nyambo owaringa muri cha ya meno bratana ngute chimanze chunge ndiguria na nabwe rounde. Sicha nishibwe. Babavi akauria chibanza chewe. Na ro nabwe mudote owahane muri chibanza. Aho si commission.
1: Bo, okonzera
0: fula. Ikasa labia commission saya.
1: Okonzera yowa mabikole commission lakini ngokona mabikukangania wana malangeranga ngabanganga. Kutsengo mutu langolo. Bo wamabuwa wote bo na ingandi byenge tfurira bandu beshongolo uwo mwatse na runa uwo butukanda tapanyao na uwo kandi bo triko muho na uwo kakolangu ko betulangu lo bakakola lakini hamuli eri tuleshongolo ri tapanyesho ko bandu banane utre wabanayo kumbi omwatse uyo wanareka ukunde emegambo yine wazi obuli mubiri omonache woche nwanga bya munganga nga bya musuda nga bya mupulishe nga bya mutulangu lo nga bya mohe kumbe ichabichina ichibali che serikali wabe una utrecho acheka ko hamuru mubiri oyo neres momu luka yako lo mubiri oyo suwe muliruwe wo hakabyo bure obwa he mutulangu luwe tuchilumbiro ukaikuta ishutulishi umashi umashi serikali shenio mkubuli mubiri narasa uka ya kolo mubiri isi utatuka wabuli ya isi utatuka uyungiru mochi tungachaba ka kolo mubiri yoyo ichi hemuliru ni serikali ukeshishiri wa mabia kola chenro narukwishi wa mabia ndrahangenya ukushutulishi serikali nari umamu uloka ndia wa sungambuana reyama kuhamba kuti polisi kuti FARDC kuti echi ndri eyi ndri ine servisi ya sekiriti yole ta ikatu mikisaya eso waswaka kundichi wabere yendo mobendru ngoko betra yenda wamo
0: ngoko betra yenda wako ebitu ngane benga nechi guma kutse nebenene
1: bo uneshe momo ambo wetu we Kongo tuka kumbe hanusi tuwebu ya bendru beri ebi rikwesa kwa somometru itwebu ya bendru ngoko omu ambo buire omu ambo wetu we Kongo omundru anenu buhuru obiritu kishichitu ngache kuwewe bora echitu ngechu chabiche ngeneshi chichi emegambo eyi serikali esho tulishu shishi serikali narasana ngatu karakura ndi ebitunga biba komisionere biba ebutembo nebengaha are we hanenge bitunga biyonga ndi tokaraku tondara kunde mutu analangira tutaa ebitunga nari anabe nene kunde serikali inatikiri hamuli yeriwe tubuli munduri huru eriko lishichitunga cheku uwe changabia chache somo changabia chitunga chavokake changabia chitunga chachi lakini kumbi chichichi emeambo ya serikali na tuwabatu wa langra tutaa ndibu ebitunga biyabe rebi yabe nene kanditubu shu mubiri ne muuma tutakumbe ibu tuwanayere chaganra echikika laya ebitunga biyoshibe wa komisioneri na tuwanabirita yaranga bitunga ngabe sapu umumuyi wa bitembo ebe kakolobo umabwe bitunga beba komisioneri chitunga chicheniha ni chicheniha ni chicheniha naruba kandana chuchana shere chitu chaganra echoba kika lamu haumu
0: chitunga cha kwanza chicha
1: chitunga cha kwanza angandi tukana hula kwanza chitunga choba abiriko lishe chwe chaganda choba kendi hawa kika lamu bitunga beba komisioneri chitunga chaganda chwe chika hula morako rezo de komisioneri ekurtie okongo nero chitunga cha kwanza morako yo ya siyake RDC echa kabere yeko kodete eyi musimba echa kasatu yesikovi inyo morukumba lohoche kongo hali abo nari obere bandu bana utachitangole chikuwabwe lakini mocha anda cherako bakaye bana musangana hauma bakakania okomyatse me umame uma eya ngasangani ibikundi bya bakomisioner
0: umukaka mbakaka namo ku ngakumyatsiche
1: bo unalangire ngo ngokomu ambuwe serikali yanabuire kumbi omundu kwa mfano makoli komisio eni anabane kini numu chitunge cha bakomisioneri eyo ye objective ye kwanza eyi chitunge echo e objective ya kaberi riri lebia reform ya bakomisioneri abakomisioneri babi bangana to karebia ne formation erminya meyambo ye serikali ye irebiri ere babe banza eri uri ebendu ne riri lebia bendu biye niwe ne serikali ri uri bwa kusudi omukomisioneri ya bibi ni anauti ya mafunzo ayo ichangana mu teacher inya kolumubiri ese hare na chero na cheuma echo bangabwa mbu e service ya security fulani ya mamolaga ko kunda kwa muhuwa mwaka yenda muhanda
0: Wabiri wote baka bangana hingani ebindu byoshi bangana wa teacher isangania baka
1: abaka wole bindu bine
0: bindu byoshi
1: erilusha kuchi ni bwene serikali ya mbondo
0: ndumusha nga kufa komisio ya kombondo
1: yehe kundi cho sichi
0: banji
1: byo ne bindu sibili yimwe ne serikali na
0: mbe bindu byoshi akotserwa mbutuka ula yo mundu
1: byo ye matrafike wabana matrafike wabandu byo ye kundi mu mwambo wetu we Kongo biye ni
0: byo byo betemo twamemo tukakuberekira tekisi wetu kusha bwo kuri ordinary aba commissionaire ene busana ne neringa bundu bundu se comme si muri abantu bavere babiri wacho kutse bakuwa cho butuli dino bakama ebendo bya mebya mahahuka omukati kumuyi owe butembo ene busana na ba commissionaire aba kabuga cho kwa basubira utije
1: bo injenga ndi wanete aba bakayeteba eberenge bya renge biriwe mbwe bendo bya bakahuka busana na ba commissionaire nemwete bya katoke kanembere ebitungu ebitrongole bya bakomisioneri sebere byabi uneshe mbere abakomisioneri babi mumuyi omulu ama manani ya majasi immobilier ngebuta masi yake shosikovie shokokodete na bendene na bendese sebere byabi nibwambo e komisio chabe charinga chepombe ribwe kwenene kunde obore mundu ni akabilangira tabo nyine shibwe na ba boss fulani kutse nyine shibwe na bandu fulani na mawene je fulani na ruwa bwesa bakasa bo ibo ibafanyo ya maelewano wabo ngoko bangatoka lakini munaburo homa ma association immobilière ya berebera tukatamba no muambo we serikali omomulu iwenga mu commissionaire bamabembange chendwa mbu tuli rai chinduchi omugambo atuwe nirie nje sina ngaongezi ko chendu kutse sina ngalusha ko chendu amatabishi wae nabisangania oyuke ulaye chendu noyuka ulacho ngoko tukandira tango mfano wache banza chitu chitu tukandikania kwa kutsebo kundi yabi ya bendobe kakore kasana bendobe kana enda kabuke buke omomu ulu vama abembe eche banza munga ula yecho ambalo echebanza chino ni 20 mil dolar kute ni sengandi mili kute ni samil inja senye wetu ya rosa kuna hake uluribu ya nyitringandi ongezi yako nena nina sinena nolo furanga nolo umu na mabeba nekanga yako lomwati yoyo kumbe nabuwa huo mumugambo inja matabishi waye eka hulamu pursa ntashi oyu kabe ule chibanza ni singi pursa sena nga labaho sena ngeruka kute sina nga chini oyu ka wola iyo kandrimba e David Gilseng eche kare kiyo sewa shama vya David Gilseng shisha tabi ya singi pursa ngo yuli ya ulani usana nachi kundi anene kazi ei ndi David Gilseng yenge unirye mo singi pursa akande ya reha kwa betase ebi serikali tutuke ngo mfano
0: tutini ange eche banzeche sa dolar e singi pursa ya sa dolar yikoli
1: e singi pursa ya sa dolar ngandi mihan wa mashini unashi nga sheshi shirina mabibu ya mabehi ngandi miakalamu koha anomo telefona yiku wae tukendi mie san dolar
0: tutume di mil
1: tutedi miange di mil
0: mtu langu lo
1: chilumbiro che di mil e di mil dolar yenu na mabiro mu machine ngandi divize par sa nerina gwendre fwa seng uyuke ulaya eshakandamba shesho seng sa dolar uyuke ulaya kandamba e seng sa dolar
0: nambo omabio mokope mdoka ule chima za chweche di mil
1: ndi
0: chabe wola oyuka ulaya inunia kuhe sengsa.
1: Sengsa dolari yuko dimili. No yuka be wola ya kandembe desa sengandi. Echamari ke desa sengandi iye tukeko ni busena naichi kunde. Eindi desa sengandi yeke ndiye kulishia yu eri ya rehebetasi. Kunde kwa mfano mwaka ulange cheba anza chilu chene kwa taxe parceler. Esa shanjama di dandite kumbe yabi. Nani ya betasi ya ba shifu de karitia ba shifu de selile kumbe ba menyango kwa yu wa maulaho ehe ushiye yu sakandi andaka labalabiri kukukumine mbriyeka ndikano kukadastre David Gilseng yu yi kwa utikaya eri yako likashie yu
0: ok wanyanza tukano ndokira yu ure ukasira mushimba tukano wango kwa mushimba tunama eri ya mesango ya bebanza aba komisioner ba nauta mokatahu niambo bakai usumu milube wa shishira omundo ukagula umukomisionera na bei no munyachi banzine bana bei aparamana na binyabe banza bakanata shalona ba komisionera mbwa mali anene ukala ngiro mubira ba komisionera uti
2: asante sana baba journalist chilumbiro ngazi kuna ramucha Clovis Katsamba yomukuleko kodete yomushakulu taxi kawe hola na watu washakulu banayo wide pesa ngabara mukaya na bakalemba mengatu kwasuba kumwambo omushakulu kawe buwati omundu shangabi ya mukomisionera UN et statut ne fonctionnement et abandu omochiwo chetu chikwa chitumuka na bya muende panda ndongo kine shiwe omuno ngana nganzo ya mutaxi mene suli mu association ya ba motamove suli mu munoyo aseko ngana wanzo wa mu commissioner uwe no ya muende panda wat ukamwanyi watokerishicha eshuturiye cheho uere kala mu numero matricule yao yao ndio buri association bakaba ba identifier yo bakaye numero matricule donc kukwecho omuno ngana mu commissioner UN isi alimu association.
0: Ah bon.
2: Abantu bakaye story mu association parce que bakaye bisamo nabande kusudi bato kirie bangatoka ese banga dukori eretok ese banga kala kere kolibi ben. Alors par rapport aba commissionnaire bakalo bakurutie. Kuna ne sevron kolio bua bakasangana ya omukria na yoka omukria na yoka ulaya. Neri olubanze lo mukria oyuka ula oko ulaya kana wata nditu ninashi ngoko hani omuntu kalusangana ya. Echi wanze chini wote nese eje seti mil, akabia riba dingi lunenzi na seti mil njua newe, akabia ne riba ngaka shuti shibawa ngaka kasawa, eri kilo mo 1000, kunoma langu la tiki siku mabuwa, deje esengsa dollar ukodi mil, ne deja sengandi ukoyu kaula, safari sasa sengandi, no eja karia umukurti, nero akabia echi wanze chini kumana riba seti mil. Ngalu naongiria akabia katswera deja kikala mbere abore na bakurutie akazuko atra angazuko na abore bakurutie abo ngazuko na libyo kwanza ingize 10000 yagi ngada be 5% yamo kuze 10000 ni 5sa kushingalo na zoreche kwanza cheche 10000 5sa ke wo mwisho nero namnya tukumbe na li 10000 yagi 5sa yabye bakurutie kundi na chikitu bakakala bakalike chakala donc au kalike chakala iche hiko mo 10000 5sa yo mukurutie me umabi hiki uka ululua sangana na muke kuluka ulaya. Tuki chulumu dimili. Ichende yeko dimili yeshende tosholaku yeshende yenifu mili sengsa. Na usu nishe heridesa sanganti. Chikala ngerika abaka sangana ya bandu banu. Ribi ya riyabo omochi huo wakari kebandu ya kalatu. Kundi uka ulaya kwa tukuhera omamutu wa uke ukendere omundu wayu. Nero ulu wotra akoshi nipa ndisa yako. Akapurusa kiwe nikapa ndisa yako. Kandene tsegiri yao sinachimi sinachimo kwa. Kusudi na nito kesunga hechi ya wakisha ake. Edimile ya ilu yao. Nero obotsebo vole. Vukawa buka bandengo bakurtie. Kwanza cha kwanza bandewa ria bagata. Cha kwanza cha bakurtie banene. Abandewa ria bagata kundi. Oyo na vyaka heko koma kala. Oyo na vyaka vyaka kwa metri kwa wotweria. Ababra rekayo. Kunde baba bakalu basunge sengsa yo kuna dako kuna mudinjo. Nere ule wambu, esengsa sana.
0: Kasi kasunge kibiro vyoshi.
2: No, nukia kasi kasunge kibiro vyoshi. Umabele ya baka, uyuka sunge esenga nduwari omo oko. Oko mwese omo vile. Donge ye ni dimwa. Hili la sunge sengsa yo mkurutia kasunge oko. Okuna mudinjo. Chengarika wandubo shi. Chengarika wandubo shi wambu. Chengarika wandubo shi wambu. Tuluti yomo komisyo. Tuleke mibiri ya nare mama tsongo. Tuluti yomo komisyo. Tuleke mibiri wa wataba makal. Oyuka kataba onere. Bwo ogyo kata makala nende alo kina kala sunga sengsa atina kumbara sunga amakala wakindo tromuyo sunengire obutsi wabo kungana reka buringa kanga ka liberté akuba kaluwa rekera bandu nario ichangaleka bandu bo wamba atuyo mu mbiri otwiboshi nabo ndu shiwa mu mbiri oyo abande batsomwe ndi mbiri yabo abangasi bangacha baneka abande bangacha baneka nero mbiri ona reke ndi mbiri iye bulete
0: yakuba
2: nero ngasi ndi wanet omobutsi wabo abande yabagatra nero sasa sikabula. Ya wamwe seta sunga komisyo. Ukwane nganyanga yituat. Nganyaka aka evoka amatre waka akali yari yomu masengisa madea senganti. Neruna zoto mereri ya bandoba avirate. Suwe ndi uliwa wawo. Kutina zoto mereri ya kandika luwana. Aka kareromoboshi.
0: Atimula
2: yuhu wenye kusudia. Asunge esengisa yuwa yari ya ndesa senganti yoko wundi oyu. Neru zoto mereri ya shombanza. Elusisa ni ama parcela oshi. Aule ule luwe luwa. Ikabi ni mubiri wabo ngo kandi bakatubura amasaba nga bakabula aba abakuni bo kulupiteli ambaka bo muku aba komisioner na bo mabya bamabi bangana bula ama parcelo bokula ye ebake bo muchi donc iba kitsumira amalwa abi mu parcel inje na mwala wetu aho babale tushira bani labe mu njena manga ni rimolomolo ubwe ututumula yo wenyu na yetu lwa na mwala wetu ewe basungu mukiria oyikwa ulaho kusudi basunga masengsa dollar wabo donc amubuye aba komisioner. Hababari ya baka lusisani ya bandu banji, iba alwa zaidi. Omuyo baka komisioneri baka wabi lusisani ya bandu, unabi ya uli hoa watu kwa sinere mundu yu wanga uli yaho, o yu wanga uli yaho ni inje. Nere basi yobrije, o yu inatekecho frank. Mbubu wakatu sangana ya, wakatu sangana na o yu kaula. Nere bala watu bakasha ya basa, olu wanzulu wakweka. O uli ya ula ya, o uli ya ula.
0: Oku waba komisioneri baka beba namura tro makufilo mwabe handa.
2: Inama bikibuwa ndibaka babitsomerira umulwa no muke mu bushi kutsebaka langa mbonene mo mama ula yeho wawo olubanza ko lwakala kundibalero ko sengsa dori komisio basungeyo kunde ama babro benene sebya sungayo nereke nduria alu obwe ba komisioner bakana ula nererema ile nabe nene parcel musha kuno bati kumbe parcel yanga na ula ndeke omuntu mwa kusungeya hariya kare chabu nerira kahara neririre mino kinabero bakahi komochika ebaya somo bipimo bi parcel. Neriwa era maparcele mo makemaki zaidi. Nerio omalwe na bimuka tikatika bajirani. Abigiribika lo huoyu, nebiribika lo hogori ibablanga baye hay. Ekyabu chikablanga chama, twabuke munyumba manzanza ma malupango. Ukasunge ekyabu ama miliange ya mandu, iyabiryo kolupango lo wonde, ila rembera mo lupango lo howandina. Kundi parcele nenge. Seve bakaka rubura batya muni secretary okuri kwei mukolangro aba karanga bakatsema bakaba ba mpasela make make kusudi basunge makomisio donc yonde butsibu mabo mako byo mabo tsibu ba komisionere bake tu kuliako na malwana mushaka yo mukati katika bajirani ibo bapirira sengsa yabo me sibo gishoko byoshye
0: wanyanze matsongara myatsi menene bena bereni ni kubulaye wangana subyo kwa mabe woma
1: bon tuli mo liberté d'expression ni malangra fore ha no tuli mo liberté d'expression sa fore ha no obra mungu ni yewuya
2: eche
1: kamulu moko mutri ma nechaka ilangira
0: eche ka tulango ko eche liberate aba komisione bakana tutsumira ya abara ngabana mugula iho wenyu mula iho wenyu tuke basungira mu clear chikana hika wa uka nabi mobiro peut-être ukana toko hilitije he ni probleme umewa mbwa komisionero noyo watutsatsuhaya
1: wasinja echo womusha kulwanya nzi mabua omalangera ahushoshe hani abandu changa bya chasomo yanga bya leta yanga bya hayi ani chikuto cha bandu se harebele bebe na beboya na abandu bushi se balisosana bakana bwambo mundu akabutro omubere shara butro mutrema abandu bushi bana mupatra bamushomo mwiyi bakaba bepatralo abushi se balenda ngoku injili bali yofundishiba wayi no mu ba commissioner satwa tra na makosa kanabia lakini chikareka itwere yoba kaulamo chambre eikosiliasio nemiati ilebirie nga mafraksio eyonge chambre de kosiliasio serisha na pokerayo ikelu yelebirie yohaye yoko serikali kunde ne mwambo echindu chuchu chichere kwa fraksio echo se chirebe kwa kosiliasio mabalumi mechindu chiri ya character civil echo chikabi china serikali ina heri rusa olore fanyi kosiliasio kunjo nario echo mushakulwa nyenze mabua aba komisionari chikale kitwe munaburu muasi ya RDC truity system tuti ama biro make make oba kaula mu manten cheche kale kitwe itwe sitwengeteli eno mu komisionari wetu no muuma ini abanika ini na uti kuchibali cha asi ya kale kini ni anayatashanga biko anten oyo automatic matukari kipere byomba bya tutu mulusha byoko itwe suye mu biro iku wetu kundichi ale karibia kaya kola eberenge byomusha kulwa wanyenze mabu omuri nari asi yake nero kandi kwishi amafundisho uwene ni anamulabo mu asi yake nero kundishili ko kwanda na iku wetu niriwe ya mafundisho uwene ishanga patao kunde echetake satu kwa kula kuchukwe kazi aswa itube komisioneri twenge chitunge chetu cha asi yake RDC itwe tutauti ya mamlaka kwa chetake ye lakini tukako le mibiri yokochi yoko chetaka abi manire chetaka ne bahe ye serikali wamabilangerango luchembolo na mbetelo no ukande langira ilogo ya asi yake ye iwalangira hano eno ye logo ichiho chetu ye RDC drapo ei kakanga na yetre tukatumika omubu ya matrani nechi ne serikali. Na itwesa tukatumika, tukatumika na maservisi mbalimbali we awe serikali. Eri levia, ngeko mwati weru wati, ebi yeri, nebe omabio kwa bendo, ebe kasumbu wa bando. Omamu ulo tukareba echatrakache noche kanda ya abwa. Kumbe tuanadre tukatuwe kusilte, ama servisi, awe leta, awe leviri omwati hoyo. Narini yangene tuwe teacher, hano hanganaga abwa, hat. Kunde ngoko musha kuluwa wanyenzie mabu. Echetraka mwamabe gayachu ba mwamabe gabacho muhandra muhandra yoba kaula molotisma anarchic yakara tamalwa omabandu lakini mwamabe gabacho
0: ngoko wanyenze kabwa kabe ngani nyo mwamara tumabandu mwereramye ye hekara
1: eye sitwa gawo tutwa mare tereramye yo echenda nacho chikare tereramye yo mumuyi bobwera obwero bwa mare twen vita kundu omabire bya ngoko mushakulo wanyenze mabuwe omumulwe vita yiluseri yabi abandu banene balubani koli kundi njenga kumboka hanoko nonansisi evita ikatsuka eye nani afdal bo RCD ikashetsuko konona ndwiti ama kaemele kashetsuko kokama kokonona nef nebe maem ventura nebe kashendele umuyiwa botemboka luka chena kalongo kanganga ngaso bango konona nsisi umuyiwa botembolo tuliho chituru okochalalo chisito ne ukawa besoka uka area drome ni marama webe awebe rebwa na metri you see himbire bando yere mundu mumamum lakini vita iribe ya bibi ko shopembeni okilutuko komya kayo na mabia holeyo obore mundu makalangera a kwaringa nyi isho movil ye ikabye security na rukonde eviti yo ikaku misaya chemakazo ma utata tenga si ulu utengire utuke ndi huma nara kamwaye kake ko urana kutre nga ula ka parcel wayo webe ye parcel so wanga era utre so wanga tokai na ria iri adrichi e system ya makari yayo na ria rewe itumwa sie ke yikuwe tungo kona mabe kubwira tukarondeka na itwe tumika na ma service weleta awanga tuwe ticha ilotisima iri anarishiki si yakoreka mbore ne karaka kandi tubwe mbore ne kademika kandi tubwe kumbe ibi anatsuka bya lebibwenga bya namatu mu makondisio awanga favorize ordre ese bya rata malongo kwa musha kulwa manyenze mabwe biri bya lushisa ni abandro esho mbalu yisesereho nebende kumbe byo omwesi yakyetu sitwange merebe ndo berenge biye
0: abandro bakabwa batya ambujana nakurana to ho wayi ni dimil inyo ba commissionaire oyabwero mukiria wao utiduzi mil nario kumwiso ukendi asuka shanire kuvure kwe demili yeyo nibwibi kuze sibwibi
1: obo inga ndibwe ndi nibwibi kunda kanda
0: bekana kwa kumba
1: ndiyo ngokona bankubura neteno abana bosho mu nyumba meme changa beno mochi somwe bosha bakapatralo tu hakabe hanamo bya bakashata ruku ku injili nero lakini omwetse warengo yotu mabe sungawo tukako yera omwesi yake yetu kondesho mbanzango kuno libo tuno ebiro ye kosiliasho mu biro byetu bekulu esho mbanza sikisi ni mwelisi ya yine yine yishike shiku mubiru. Nira abandoba kakola malolo warenga abo tuketu na musu yirabo. Tuwa mabili vya no mwati ni ya mabibi yesa no musura ya renga ya fraksho tukana uso uko serikali. Kundingo kondambi tuleku eno. Haniba komisionari betubara vya baneka kwa nguru kondambi enu gusene nechi. Okwebia. Emiati fleni yoba kafundisiba umuasi yake. Eyilebiri ya megambo ya serikali. Babi ya niriko lishayu. Nira babi ya angu kwa mae fraksho. Ya isi yake yale kumwati uwezi omundu ni andaka tembaka
0: omundu omundu omundu ame wati ini akura ati di mil iwo ya buti duzi mil amabe kuwana rasho ene problem
1: amab tukatwa tukaleka mumu wenye mukarate wazo yoyo chikalu kana tano hali liberated expression hangana bi chindu fulani kwishi chenda mukora kwa matare mwayo injisenda na chemenya kondi kwa muwase chiri chiko koshambri kosiliasio tukabwa totre ibiro byo tubine wazi oko disandre kwa ha numero 5 oko batima ya musha kulungetse elkan 4e niveau mu lupango mwemweshi yeyo
0: aba kaula mu CCT
1: habi nani ibiro centrale ya CCT ye réseau télécommunication ya Orange Ewe ngero malupango mwemwisi yoko katire minivu wa mabe yu nana oloba nzolo rengo luku mkomisionari wetu wa siyaki o yuna mbiti jile ya hindi kreko wa siyaki emelango yune wazi wa mkomisionari yotu kanda mwabarakere.
0: Wanya nzuka waza utiche. O mkomisionari akasanga na yabandu wabenu uti, uti di mil. Ini yawa ati duzi mil. Ini yawa ta nduwe ulairi uko di mil. Umbia de mil ya yo. Uka ringi kanabe kena rawezi.
2: Po, wani kana kufatana mapatano. Banganabi yanga kumbu wanga mshubuliri yesho. Kundi na buri kunde makaya ina buri uria me malheureusement kunde uka ulai ule ule mobwaga ne rakabi atsure uka tsure 10000 ina tsure 12000 hakalo asolo banza lo riratia parcelle alo banza lo awulunzi lo ri umu wasoha solo ya soha wa kunde ina buri abiratia parcelle kwa donc amo banje ba commissionnaire ba musha kulwa tekisi ba ni monia monia abo abakavya ibangana ratia be banza bya bandu kunde hane basha kulwa kulwa inje achibanza cha isi mu commission aba abasha kulo mu commissionnaire yaba bakalo balanga bayire ba ngaba itwe bat na ribu babyo obligé bakala yecho kusudi kibulu mu client kundi ama busha kulo ruwat simuri commission nje nasungura mundu mundu na ralo banza kulo akalo ko basha kulo ne ne chakavere chikana ya hikaba be babenda babenda bakal sosota sosota bandu ibingiro mu kulo mosteliona ibo uri chibanzo kabare kabere na banga na chisoha iwa uri awolo ko mabiheri Ora ole ya kwanza ya kabiro kwa mbaya rumu jale moka urekerana ewa abiri teria no lufranga lwabo le 5 sam no nikombie ole komisi
0: ni abiri ya 5 sai
2: ewa abiri ya choko ino kwa uyu lakini bakaba shio mo bwa gabo mukaje muka kaninji babera mbaya rumu urekerana murenga mukera moto ibibe ne bane bade kolesteriona se vera ngana yabo huwa mezi bisule jo franga chabandu aja kabiri nganga yiburyo kwaba nge wa mboko erwenda si angabule parcelle yo bandu bisiyaki ba ulaya Omoulu amobe lubanza lwamboko kandiba na yeulaya kumapa kwa basimanza kwa nganga bulanga bakayika kitwa bati nganga lingikania asaba ndo tukasha banganirako twot inyuma na ulaya wamboko nyobandu ya siyake nyobandu ka kodete momo uria me olubanza lo masha suba ambo bandu bakakulukaya kandi inyuma na ulaya omundu inyuma katrayan jo franga siku yenyu masenga dollar wenyu ayi mabri yawo made pwesen bursa me batibeta ibashyo omundu mo nganga lingikania bandu ba commissionaire banatorere ba bandu bali yanga bakiri baka basohana nabo bate okumatsi wale ngoyi na okumatsi we commission omabe uti 10000 amabe ahweta weto mundu omuduzi 1000 akakuulire kobero wonzire ngalengana kuwa musubulire acho
0: me
2: wamwedemile menga ngene ni burahi awoni burahi kunde kasahani ajipima biblia kaliyo bya wazi kasahani ko mundu kwa mabeso mu kasahani ekilo cha wa oyala ule umukuki kundi kilo cha wa ruwa muni 10000 nerubwo butingale ulachi ka bya 12000 esa yo mabibi ko burahi twanga ba komisionero mu burahi bose bare ko liri lolo
0: abo amdo mabil amabila biri aho o munyala mebata ande yachitakane chayi kwishi yo chini lisi na chevalere yacho ngokochire olufranga luno nelwayi enya maga enda chitachiti
1: arenga niluna biri subia okomwati wale biri omupatro wabiri hirahebei nero mu commissionnaire inya ya
0: ne ya pandisha ne ya pandisha ni aso kwa mundu
1: kusudi akashari kuvirira ya twabura toti ebiro byetu bine tayari okweso haba commissionnaire abarengabo
0: na wangana no bwacho nge mukende musoha muti
1: ere musoha kwa nene olufrango luni kandi subulia lo kondeni ali nyagalo kundi twabiri bwa
0: wezi ne kisuha lo olwa chibanza
1: ndi yuni kandi musubulia lo kundi twabiri bwa wezi tutyo mu commissionnaire
0: kwa nene
1: ana uti mapursa wewe kutse hakanabia amweketa lo mapatano ngoko mushakuluwe twanalia bwa hatino Hakanabi ya mundu wabilangira techebanza cheni dimil. Menje nyite kiri dimil ye luye hiko mamufuko wae. Neri yuwe na weni mumakubaliano uwe na ba komisioner. Ini ya bataa mwenyele tere uwe onzi mil. Kundia kaka likilekyo mo onzi mil yi mumu kendi lolo wabahe olu wa komisioner. Aho, ekosa esiri uko luhanda lolo wabahe.
0: Eske chikana yiko mundia bati njeni lairi uko dimil.
1: Ndiyo.
0: Nibin dolar muamasu nga wakenzi ya shendate shonishi.
1: Ye, kobe trayandabe yetia. Yuwe na wani akabi ya vika likile mapursa ndaji kunde tuwe tuwa katu mitruwa komisionerebe ya siya kituwe situlitu mikoma vendo berengebe. Tuwa komisionerebe ya siya ketukaya ndana waba kaholamo mapatano. Naba nani naba boss okukwa manane meambungu kuhibuiri. Echebanza cheno muri komisiyo yetu yasenga. Ngokona na mabakorera makaniki leo hano. Nario yuwe na wenye belangara cha ndibu njenyi lu nyitekire senga ishe lushe hike tu omomofoka wae. Nario yuwe na wenye belangara kalikili yako inye lu nyonga rashoko. Nario seka na ulibua ayashu she lushe luo kushepa komisioneri na sewe she lushe yomomofoko. Me omomu ulu omupatru yuwe na wene abiri watu ino shaye ni dimil. Nero semu utabu wa semu tichete yuni abiri yeti ni dimil yaka nditrike komisio. Nari uwa ya yetuwe ya ungezia kwa sende tutesho mbanza seringa esho tuwa mara ndabando barenga abo etuwa kura kubo kwa matu. Ngandisha suboko cho mwala wetu nyenzia liye buhake watu ewa mboko ama hulana yeti ya betrakabe kalu waba komisioneri baba nemu ya ulia. Nga uwa nete okwa echo kabisa bangana pimeritu wanyi tuwa komisioneri. Hania magumu. Awa kaholoka eni ryo kandatra okoba komisioner e serikali ye yitorere ye libyo bendo byonga byanga enda bet kunditwa mo kawaida ketungu kutukwetumika tukatumika omugwa matanini serikali namabi ya uleche banza choharebe ngatuka na ikahuna sungo mu chef de selil kutse mu nyumba 10 kundi ababa bakabya okoba baba baba chef de base abaluba bya nabalo me mushide karitieri ndatra yoshanga menyobule mulume nowe kominio yali ndatra na meriali ndatra me chef de selil na nyumba 10 vanwe baba luba bya inema ne balume abaluba bya ne proximite na bakalani na ukaika hari wa mubutahi akabanza kano babiri tukangenye kwambunika beya no munduwa biri yanganta tekaganza tubwere uyuke ula yuno munyeko kotse ko berebete nero paritire yabo tukuntu abana marasanyama awa ngatu wetiche eriwe tutre event yikoreke kotse event yibiye nile nero omomulu kwa mfano nge wambo kweri ana hande ngo kwa malowe betakana muyabiyayo ebyo bekabye birinda tukushwe kirishe tukundi tumumulu tuke ulaya ngatabuanga mayane wayo kundi luini yabini ane hayi omuvile yebutembo tukalu twengera ine ba chef de selile ba chef de mezo aparitire yabo twaberebana ma information nario wamabishe yebye kwa mfano ni madosia berebuanga mataranda nga makarande muabere huwa berobyo mundu mwende chisengeni mwenda hayi ebyo bekabye birinda tra okometro yabahe eyaba komisioner chiri ko serikali yetu erirebye bendo berenge byonga yanga bika muabyo yetu kusudi bile karira betre bile kiritsendiria bakagalani no haberi ndatra okoba komisioner
0: chama bihika omukomisioner ni asangani abandwe kwanyize makana buwacho narwa ulo ko mundu atatu le riguria asaba kama ngo shofranga sakaso bula nomukomisioner kasubula yasewa kutiye
1: okondambie yo omukomisioner yakapo hawibo omukomisioner yakapo herawo haho beka enda bet kwa mfano ngevandi kaluye langere ku komisioneri ngoko muka favorize ubandi ina iko ko mushakulwa nyenze try mushakulwa nyenze akaparsela sikakanoka ne hano he njo mushakulwa nyenze basi wa mairande ketekisi basi nyinele iri ko kaparsela ne runyi nashi ndreke ndreke kundi injenga mu komisioneri bakabwa mukumbi na hiromo chataka mu buholo ese nabi ninjenga ye hiramu chomwa malo nabiri ile bi dokima yo mundu akarta de lecteur ke weka handikire ko bende ne dokima yihe ndikere ko bende automatic menje mundu nyiwiti hakiri ngendulu namenya ne uyu abikire cheta si chechi eche family swate parcel mama wayo wa ulayo na mama wa berhola yu abirishi alaka beke parcel kutse mama wa beri yar mokomoko kwebo yinga ne rumbu wa mbobo utube kere cheta si na rukumbe vanda erenge yu nje mkomisioneri sina ngimana rayo echa kaber wa mabe langira ne cheta si cho mundu ine kukenge ni cheta si ati parcel ya yeyen chiriwazi aba jireni bani yaho ngokona mabibu aba chef de selile na ba chef de dimezo bani yaho iwe na pimeri yako silti yabo eriko firme kwanane kwanane chabanza ngana chewe kundi abantu banane bana utokobe banza ku ini magumu tunena umumuyi iwe iye kwanane mundu na utokoche tasi ati parcela ne iwe lakini sheri tretu tax parceler eye komin orwe yo ikako firme mwatse ondeke kunde abe komin embere ba delivery ba tidokima bakatumaire chef de quartier na chef de quartier ni tumaire de selil nero eyo ikaya ko eba mabe menye chebanza nga chano choyo lakini omomulu chikaya baneka ne nani ikomine se yiri ko chebanza nario na uwa yeso utre evande renga yukahangana rayo sute tuke wetushi abajireni abali aho kutse sute tushi abandu be serikali abali aho iwe mu commissioner tuwa mabingero molo banza omwatsi yoshye ndishye kushiye
0: abanyenze makana butaka che echi riguria kabere aba commissioner wa mbobo okochi no chamanga chekalubo tuka kurondera ya ahand na bona lya ulaha na lamba tkene eba kuho akangwangwa
1: wasinjo kwa mwatsi yoyo omukomisioneri ngokona mabibua ne mundu kumbini ya wetiche serikali rihiro obuholo bomochetraka na icho cheche kare kibabu ambo ama association immobiliere ama agence immobiliere eni abya kunde akatumika nechi ne serikali na hakala mafunzo we meambo ya serikali na rio sasa Bukabia buliyebo nene omomu ulukai ya yomunduni ya mu komisionere ngo komu shakulowa nyenzeli ya buwa shari omu asosiasyo imobiliere kutiwa ya mweya shawete ne dokimana ngo meyabiri yenduko serikali eye kamu hurusa oluriko likazi ya yu. Nariyo omomu uloka enda chetia chetia iweye chetake chekalwa nariwe buwa utiuke ingiramocho iweye chetake chekalwa utiuke finasecho kutiwa butuka ulacho chenyanganga ama suba nyuma akabi nyanayi. Nge asosiasyo imobiliere ajasi imobiliere yetu ya isi yake si yanga kuweticha omosho mbanza saringa shoko na haki.
0: Wanya ndesike anecha maana ba komisionere rabio muka jiketi kumuni?
2: Bon, aba komisionere wabri hira, wabri hikashi. Kunde, ewa nzebi ambere, aba komisionere mangana ebali avokale, no sipo wambama ebo wa miaka maku miabere. Ewa nzebi anatulave kahula. Ese aliba komisionere, e aliba komisionere bukave hula. Uwa burutite, mwala watu ngindi uleka pasaleka, ngindi kombole mukuni. Olwa nzilu waweraho. Isi ya liwa mbuhali mapursa. Aba komisionere wama tsumbuka. Wama ya vanji. Kunde wama menyibo mwambu wakabete katri. Hari sengi pursa. Na depo sengi pursa. Aba nwama langribo mukashi.
0: Bia hindi kira mamegambo kuse yes tatiye nyuko. Muka ya hacho muti.
1: Aye hebe hindi kira mamegambo. Bia hindi kira mamegambo. Riri vera monge vera wakartasi nyewe. Abe nani abe servisi ya bitamu batura trakartasi nyewe. Kekanga niri emegambo ya chetrakango kuhikaenda wako. Nebe trongole vika leba ya bakomisionere ngoko vika tumikawa. Omomu ulu Joseph Kabila Kabangi ni ane president le republik yuwesi nye megambo nyewe.
0: Wanya nze chinyo anichawo.
2: Honu nga wanitri. Omu ambo ya maasira. Omu nga miambo mene neko kanabia eye na mubi ya mene uzendele cheho. Tekisi mubu wa waziwazi kiha neo mundu kwa watinjisi nenzile wate kwa bakomisionere. Lufranga silo nga totoroko. Silo nga totoroko lufranga luwai. Iyuwa neune watu. Ero mwine kuluenyo. Tekisi mabichi kofirme ki wakakale ya vanza. Eti wanzi che 10,000 uwa basu ngeromosha kuloyo. Inaka kwa chomo 10,000 Meaka wala tekisi atinjesi ni kulemusiku ni matu wa komisio. Tekisi nune watu borungo rea kuluba ngele kwa setisa. Nereche wanzi che wajika watu. Abakazi kuma 11,000
1: Okwa choko.
2: Nere ambu 10,000 setisa kumwishu. Kuniba namura namerolo wabo. Otomatiki mbama wika leche wanzi echo. Nere wareka na vandu. Iba ngana wala ni herihimba. Imojo ya himba na mosho ngu wangwa. Fosana nao. Donk wakati seche wachetu. Wakati za wakalani. Aloke guvernema yetu kawa iti. Ika kakiraya, ika proteja ya wakalani. Wangavere abandu wabwa kondiri wakarunda ya wambu. Wakati sanda ya wakalani. Wakavule irihimba. Wabandu wabwa abotekisi ya wakalani. Wangarundi iwa. Echa kavere. Ukasungu abotekisi ya wadamu hiramu wangaba putu. Omabe yistuare. Iwo wangu kuna mulio wawo. Nerukushi wa shishiru wama sangana mwala wenyu. Kuse bonde wawo. Kuse muyomba wana wawo. Inamabe ulao. Wadamu yisturi itizikano kwa mundu. Amundi wabiri ulio wawo. Tutu wala mnye kumati yonu, eru katu halu etutu. Taye, esi nyumle tumukili yonu. Neru wa sunga wa shia isenge kwa kwewe. Iwa ngashe wa nalu manza lwa waga, lufranga lwa waga, kwa ingira no muawote. Nga wabandu wa yasu vahanu haba, lwa hanu haba. Abandu wa mbandu wa wabotekisi ya wabandu wa komisioneri yaba. Eri ya wabarepa eri nene, ambu wabandu ya waka solomo kumapasele wabandu. Aho watari ya hera. Iwa ndzeri ya waka wabune, lufranga tunekulo, sepetarema. Omuamboyo ngasu wamu ngalinga na badipite kundi batinye no gokonze batu tebasu omuamboyo me bakinde ka bandu banene ngoko nili obuwa bakinde eri mibiri yabo iba iye ngana luma mwachire wacha bana ne romul bakasha bulu mubiri wabo ono e habole pasele ka uli bawa tari abakomisionere abanga ama bataka ya tongo na pesatu eko kodete habi siyage mane sikune ne siku
0: mangana muri abandu
2: ringa nabande bagagi bangangi banayo batebo abatashi bo mobo omotiana mochi tunga chabo
0: mangana muri abandu ringa
2: ama habole pasele ka uli mubiri mu muno bwire ya wamwes wakindi shiba wakindi shiba ni tu wakindi shinga wagangi na wakindi tu wakindi mfrasa kutoka na mwazivete wakindi shinga inyunyu tu hey kari yoko vetari ya hera na oluwa nzololo wabendele ya lotia haba lipite wati trashambo oluwa nzololo mwalu wawo kunengewa kwa muambo hika sivita mwana buwawo be na tine goma memisi mwata kolama muambo mwabeka watu parcele ya nga himbo amo yomudunga yuwa muhuru ni parcele 3R na utame parcele eriko Ken's Survent me umame vesu nga uko yiko ruenda haria. Oka sesa wangao. Ungasu kande pasele joko seti sirinef. Ike katumwe nyumba. Eye vesengi tole nyisa. Akafiga. Kakaya wanika ni omomuchinjiro. Akabinesi kangasu nga hereia. Oluwa nzalo ne luande. Oluwa nzalo wa komisionero luande. Wakane watruma vudie pasele nusuye parcele. Me ibe newe newe yasuwe nyumba wapu. Nye mola no nye wapere. Kitu ndibera ochitas. E parcele wote ako kukumine kwa mwabu. Oyike ndani kukumine nende. E parcele enge. Oko 3R. Si angali wane leta, si angande kwa. Meba komisione wabiliga, abandu wabere wa ule tu e parcele, nusu e parcele. Wala ngraba ya gawayo kabelo, misi endi ya kovetase, wamba, ero muwabe honyi wabere muhimbe, osevre, ewo nyurivita. Neri wakale tu obusu,
3: Mumu bana bakishemi abakisha pa territoire. Ako parcel leyo iyabri yande ko koleta ko unde mundu. Alwanza lokaje wende Rwanda. Ngana wat abadepite watu rimyo mwatsi no mwatsi wabo. Eri bangana kakire bakalani. Abantu babendelere bawa bakindi hererwa bujo mu komisyo. Nere bakari ya masengi pursa, ma 2.5%. Nere bakari kwa mwri parcele kwa 7.5%. E 5% e yuko ulaya, ne 2.5% e yuko ula. E 7%, e 7.5% eno. Mwabia ndele ribi abati, haba komisire wa kevi haba nene. Na mapasele wa ke ulaya kevi ya make. Selavi di kewa kito somere ribi abandu. Wari haba waka waka ule mapasele wa watu torere. Nere kandiba ule na make make zaidi. Nere malua na shabia kama na numo pehanda, e wajirani. Na omosho ngula shabandu. Aba heritage akacha bolaka kagabwa busanda ba commissioner
0: tekis atusuba ko cho wanyenze ali yabwa omundwana mabi yabwa mu commissioner tunandi muri ho wayi do ofisi na mabi ko sho franga
1: omu commissioner akahaba umubire akahaba umubire
0: shara yetuma
1: shara yetuma ngahano ndebe banza bene mu ulame menu mu karitiko nyimikerem sinyire na tayihangano ko mundo ndeche banza mo chika hangana mo chika ula no cheta kundishimu batete nyihinja lakini yehoba biri nyihinja kumbe amabu ati amayisungira mukiriya ine misinyale mbere shindambe ino nanabere bana mundu twabirikania naye nero ho naye namenyenda kwishi namatashare kiritishero ndiri habandu eyo ne poye kwanza ngatasha subokocho
0: ine akusinyale eri wati iswa sharunda mundu
1: iswa sharunda mundu
0: naro neri kusinyalero suwanga lobya labese
1: bo ahubari kandiri kandiri bianga nyukande nyata sina ngashebwa nyitibwa na ronganda mukasane tri David Gilles
3: exactly di watu wa brene truma na burundi abantu bage na rutu na tapa lo
1: yeah kobe kanda beti tuba commissionaire tule bandu bakabwa mukombe tuba byabandu bakihiro boholo bo mabandu tuba na bandu bakihiro boholo bo mochetaka ne ri favorize yo boholo bo mukariti
0: huko tuba jama mabi kuri heringa 2000 tuba base yeah na preso ngonde mundu atane mwalawa tuba nefa chifulana mabetu masho frank ahuni nyakuha kadisi house e burusese ndisha juwe
1: yeah pour santage chi ndiche juwe chika kwa manibo motre mawo na ngoko kandi tumika nani angana menya tibwa lakini onona ya mabihiri ya mainite manene na maturu kwa mabira kapika uwa karibira sho taxi ya kahambashu kwa yuka menya kakanda yirat no za hose nangeshe kwa nyitibwa unga ya runda
0: ahone motre mawewe
1: motre mawewe seba ngaba na rosase kwa mbibwa motre
0: mawewe komisionera kenda kuheka kakuko loko chaganda
1: yeah habyo sibi angaenda betenero lakini bwa motre mawo mundu kumbe na unye netumika po mundu mundu kunde chebanza risa labo bwambucha maula kwa nene nikeshi nene bandu banane baba kabakaringikania bati ambu omukomisionari akali abore omukomisionari risa lauri chebanza nikeshi nene wangana twalaho mundu wa kwanzi nielebi iwo twalaho wa kaberi wa kasatu owe saberi wa sala ya ula nebwe ya maturungi wa biripika manga na ama communication go abareko la manga ngatasha subo ko enda wazo yo mwala wa tunyenzeli ebuweke bwatano e wizivipe bandu ba mabyanza itwe situtake ni mwesiyeke ya bandu banzeri wizivipe chikara kama mafundisho otuka haba komisionera betu tukaba bora tuteno e komisio isiwo lukaireyo mukazi neriwo luo buti wikararayo isiwo ngesherengekanyo mabe ko benda bendo nganda bahango mfano kwa siyake yetu aba komisionera banene bakurema banene ni batrunji abanene ne bakomersa abanene ne banganga abande banyu ma service weleta mweyi nabande banyu mu mibiri mbali mbali abande ni bataximen narecho chikawetika yo mundu echebanze chana cha ya ula mbrono mwishake la bechebanze chira ula tamulina mishibiri satu kunde unauti ya kabirikao ese wangengero mamalolo o walengo omu ala watu nye nziye kabu watu nere ule mwye toto meri utimu ula ya na kandabi ya malo ukaro ndi utika profite omu asiake kumbi ya vise vya bana
0: anose hanu mdua shiratako kwa nimero ni ya ritelo kwa karansenge ati anayi tarishiri erebo kwa mkomisionera murebe shata uliri narekuwewe kunde mwaba mboha oko chibanza chikuwewe wabiri uliye chibanza na rona tu berebete alumubo huyu
1: omu asiake yetu omuri watu yoboto ndeke bubi umu beo komisionere itue tukape ngo mundu ushi ushi oyoka hambo mpatro ini ya mutu alumu oko serikali neru ibiro ya asiake si yeshi umu komisionere yotu kaitu kendi murundia nara tukape watoto oluba nzololu wa mabie molu wanabio kwa mundu oyu atu ya yuko biro kuhalia tukandili beba komisionere bonga tukasu ya rabo tuta kunde name bokachiro
0: cho mama mukate betako
1: hani mname bok ndiyo ko benabeti article DCA ye statute ye tu reglement d'ordre intérieur ikaluye bwa yit omundu yuka yende sa chetia chetia mbali mbali na mebako ichitungane ne serikali omundu otu kama tabetako na omabiko mu biro yetu ukandi ya madokumane classe wa commissionnaire wa travel tabetako mu association sana na desordre name bokachiro cho mama tunaikire ko chika tukayuwa mbo mundu ni mu biuna bya bazalendru mwe mwenda ndwere omundu amayabanika tumubiuna bya bazalendru busanana olubanza lwe commission kandi lutashibwe omubiru Tunelazimikire.

0: mukimbizi kutso omuvira munyongi omundo yuli atibita wakumuli oyo shali atasungano kokaunga na kauma nechiro nechiuma omulo eguvernema muikato kiribo waticha kutse omulo abapartener abakasiro mubiwo bihiya bali asa omunzerere sharera nabo eribo waticha alor choche kareka omukimbizi mpaka leno ne munyongi shaute ndekina wicho shaute emberekererio nero mutu watuamu arabia etuangana tukiri waticha omukimbizi omukimbizi tuanga tukirimu waticha trotkutse e population a general tuanga tukiri waticha yo trot omo vero ebya malwa kunde omulu amalwa biri kumumui ikaomba bandu balingikanya kutse ngo bangatukiri ishibata aba e population yabe bayerere isho muli ikayare moko manyangwa ikare moko kumatekute ku ikare ma yet ikari moko mimbo me sibitma bamaye mutu betakwa mabyesha amabyesa kashati akashe isho mu omuvil akindi isho muvile mwat nario injengo munganga obanyonke aho atsera nirina eri omunganga obanyonke munimya program kutye projet na makosevoir e projet e angatokiriwa ticha abantu abo nana bekosevoir e projet na mabula nirina lye projet eyo nangaha e projet yo kona lunimya nitya e nusu okulinariai na mabwanta a e projet no baka ulamo kitoko vinga enzala muna yeya ngoko okumakoni tunaute endambio mulu tukatunza amakoni me etwaberi rubukoni bunene obuli areka omukoni natokererat eritroha wangana tunza obukoni kwanene abiri kwa estoma obundi mwalwa aloka ku estoma kundi mwakabula echerira echerira omonda chochamare kinaerat ina ku estoma neru wamulunda mukandye dawo yechi eye estoma me kandi muholo kanna abulebya rete komuchi omu estoma kandi ya soverera alo a cause twangaira tut eribi twangana tukiri trete a cause ne cause yenzala muna yeya okumakoni tunauto kumakoni manene uutukatunza kandi omakoni omumakoni ayo abapartenere bakana sa ibasamba tukendi asa tukiwa ticha corona tukiwa ticha ngareno tunemu ebola nayo yine alo tunemusunga bapartenere bakasa bakasha watu bakasha watikaya ebola bakumuba utu watikire kutiano kwa corona me hanie virisi evi kita bandu bungu nyengunye kandi virisi evi evi avisi vya ngato keri watikiwa luwa nje muna, na, muna vibatisire omoli narie virisi kutse piaka virisi e piaka virisi ni virisi vikali na navyo verene contact de contact kunde epiaka virisi nangana kuha e program into back nge kule hoko hoko 14 kwa samu nani na ukwesi uwa ya buro undu na nge kule hoko hoko
1: hoko
0: diseter kutso baba nere na yo nae na ya buro undu ukela ngira tuketwa mabia bandu 10 tunamwanda tukaburana nge kule nge kule nge kule ye mabia deja contact de contact video enzala ni bukoni bukalire kulengana makoni wotu le nawo kulengana makoni wale nero chochale kine wanta tukole proje eyo bakaolamo kitoko venga enzala alo twanga venga enzala yo trot
1: yo wanza okobrobe ya wanza yembere kutse mukashonde ni wanza project
0: kitoko bingenzala twatsuka vinyuma omulo amasakri anatsuka me omuvile butembo ngalingikana ya momulo tukasonda eri la sei officiellement eri bitwangana tuka Eruwa tichi, erogo rabandu neringiro munyumba kwa nyumba hawe proje kitoko vingenzala. Me omumuyuwe ewe beni, nomo teritwari beni, nomo andu materitwari. Yabrikala, tuwabri tukiruwa ticha abandu. Alo, kitoko vingenzala, ikatu mikayetu. Kutse, tuanga vingenzala, your truth.
1: Neo, ikariba ye, abasai.
0: Ikariba ye, abasai.
1: Abikawa pokera.
0: Yikareba ya basai, yerebya na bihanda bikapokira basai, iyatulebya ni itweboshi population générale. Nibamba seireho ku musai, seireho ko oko mundo yuri apokira musai, kuta seireho kun yiriho kutweboshi. Buzanaji mtu akosevareyo na brokurani tumusa nani ni fita. Amalwa. Mutu wako sevare kitoko bingenzala kutuka langira ngoko omuiti oyuka twita mwapange omupango uku wewe awere langira awere langira abandu banu kitoko bingenzala kutuka langira ngoko omuiti oyuka twita mwapange omupango uku wewe awere langira awere langira abandu banu kitoko bingenzala kutuka langira ngoko omuiti oyuka twita mwapange omupango uku wewe awere langira awere langira abandu banu kitoko bingenzala kutuka langira ngoko omuiti oyuka twita mwapange omupango uku wewe awere langira awere langira abandu banu kitoko bingenzala kutuka langira ngoko omuiti oyuka twita mwapange omupango uku wewe awere langira awere langira abandu banu kutse mubakola vat Ngoko munashi inje nere musherisher. Nere munga angame nere musherisher. Nga nene mufanyo utafiti. Nomo chindwa echo muna fanyiro utafiti wa kutsevu. Nama yeye anti haa. Kwesho mwabe ndebe huo ebo mwba ishiva atia. Omulu baweba ni umufita. Nero trauma yake nge chindwa che uoma. Ngoko abasungu ukasunga. Aho wewe. Angana himbe nyumbe yuene. Akiabi himbe nyumbe UN ukesonge na ula ama back the flare ni wambo eshombegeti na runa trakamwechi amawa kikoresha iwe angana himbe nyumbe UN akiabi himbe nyumbe UN ukesonge na ula ama back the flare ni wambo eshombegeti na runa trakamwechi amawa kikoresha iwe angana himbe nyumbe UN. Akiabi himbe nyumbe UN, ukesonge na ula ama back the flare, ni wambu, eshombegeti na runa trakamwechi, amawa. Amawa wake koresha, iwe, angana himbe nyumbe UN. Akiabi himbe nyumbe UN, ukesonge na ula ama back the flare, ni wambu, eshombegeti na runa trakamwechi, amawa. Amawa wake koresha, iwe angana himbe nyumbe UN akiabi himbe nyumbe UN ukesonge na ula ama back the flare ni wambu eshombegeti na runa trakamwechi amawa amawa wake koresha angalochi oko depi 2006 mtu anavoti ya badepite bakabwa watu bakabwa ifita nare nufite china endelea siitrawa nare nutuchina tuchina chakura aba ndoba katubura watu muamane chakuri nje ifita nge ranet nge abu gai chindwa chyo mtu alangira tuti haa kwisi na badepite kutia bapolitisie bo watu wangatu keribu ifita tuatikaye e population yetu tulusaye yo mobo enge bwaritandeminya tulebaye ibo bibenebene babibangana tukiriwa ticha omomu ulu efita echiro aba politisi bakisheba matro keribu efita mekumbe netu itune mtu kiriwa ticha esitwa lutwa ile kirania erebi twangana tokere holo mochi omonzala nario mutumi ompango ewe rikangiriria abantu tukakangirira yabantu erehere byarya byo mu nyumba kunde amafito otura nawo reno ukanuamba mubakafanya 5 jours abantu sibali balo mu nyumba kutse mubakafanya juma moye abantu sibali balo mu nyumba.

0: mabia isulu watu karebi wanganatoka erengiro mo kitoko vingenzala iukendi isie watu esengijuru ayo esuruwa hulu kumunyumba leno tunemkangiriria abantu erehere byalya byo mu manyumba kundi situashi fita ngwikesha wachiroti situashi ahotwa mabitsukira ahotwa kesha yabogera ngo nichirochi omulwe fita kesha ya matoka retu wamo ndambi yo tulemo tukakangirira ya bandu eribi bangana tukerehera ama jarde wo mama parcel niwa parcel ya nabia mwaka jarde si tulio mundambi eye eribi twangana toka ere erherebewa ngoko tukana herebewa isi tuwa shingu ni biwa muandaji aba sungu iba baka heramawa kute ni vyali kute ni dawa me itwe kundi obu enge vuli limite nuwa mbu vuli bloke tuka heramawa muanzisi amesu tuka herebeti muanzisi amesu wala ngera parseli yaviri sulamu yaviri visa visa kutse parcelle walua byana chibwa muzima ekasi yacho ni chibiria eribiria cho ni ruwa kwa burabantu simutaya mukabiryo chiwanza chai abasungua mabiko wabo ukalangira baburutula ehrenga hedorodoro yo mo parcelle oluhandi oluba ruta kamwa mawa olundi luhandi oluba ruta kamwe tekuteku me akayiri ehani akayira kirilolo oko mafika ehatasha byana kaende kayira kirilola hai e kabine hata sebe na kande kaira kerelolai omo salo kuti omo nyumba nene na tukasonda omo project kitoko bingenzala tukakangirira ya bandu eye eribitwa ngana tokeriwa tuti tutashiga emetende kerere eye risho mumuyi kulenga ngo kutule tukaishi hai emoli ayo bali atutepetako wangana biuli mukimbizi wabiri tibetabu tembo suwite ndikina wicho me wabiri sunga akanyumba ohoba kibiri wambutabi unamu humorekera na hana eche kwanza mama minya ngoko suwashi echiro cherisha suweka ngo ni chirochi kundisitu wa shifita ngwikesha wa chirochi eche rekola kusudi suwa patikanane probleme ye malnutrition kutyo bwaki kunde bwaki bwabiri tsuka kandre embere bwaki mubwanasa kandi bwabiri tsuka ebwaki yabire bya kandi kusudiswa sungikane probleme ebwaki yikase utokere kola e projet kitoko bingenzal wingire omu agriculture portable e agriculture portable ni wambo ererema erierheka amoderemari erheka twabere tukalikangiria bandu lyo tot wangana buta ninalaire eraheroko okoberebo eche kwanza ukayaula emebuta ukawabe ule mebuta wa kiumie mebuta yo na ruwa trobongolai mwe yuna niwa mbuimie chiringa chisingani che nero eche na kwa morero na ruwa trobongola uwa wengu kati maya omubuto yu mwavye hyuna. Neruke wabitwa mungulo omubuto yu muhyuna hyuna. Neruimi omubuto yu uwate kamo mtaka. Oware mwemboleo. Uwatasha tekamo mburukebe wanganato kere situnga amase. Ngawe awe mbene kutewe kururu kutewechi. Uwatasha tekao omubuto yu. Neruka ndo hondata hanuna wakandu watasha tekao hende hetaka. Kutse neruwa dunga omutakoyo. Ukiwa wabito keridunga omutakoyo, neruwa bikuta muheze heke heke. Ukiwa wabito kerita muheze heke heke, neruwa imia emirichi. Iyechi, ya berewa. Ukiwa wabimi emirichi ya berewa, neruwa tutanga emirichi ya yo. Neruwa emirichi ya yo, ukingira ya yo muhyuna, ahiru ya
1: trobongolo
0: kochi. Oko mbuto yo. Nero omubuto yo oshi inatimba kwechi kwemirichi yo mabingiri yo. Nero ondata hanobu kacha kumbe neru utawa heyeti. Ewa yu mumibiri yao. Eriolo kandu watesi utawa heyeti. Kandebu kacha kandu utawa heyeti. Eriolesa. Ni mwesemo uma kwese misibiri omamulu eyeberebwa eka emulu eberebwa bekere rako ukende shasa uwabomoro mbuta ushoyo ukewa babomorau uushi akeshabya ena mabisula mwichi mweberebwa eberebwa ukana lusayo mamubuta mweringa plastiki satu kutini eyechi eyeberebwa alors nerukima yaut ukima yemeboteyo neruwa timbia yuko nyumba okobambasie okobambasie nyumbu wa timbia yoko ukiukasa omoyenga misibiri wabomole mebota yusheyo omabore mbota omabukendi bukalusha mwerenga plastiki mbili na mwendi plastiki mbili neru nemulusha une mutasiye uri omosoko okondambia yo ukewa mabetu bitokochi okonzala okondambia yo ukewa mabengiro mo projet tukaholamo projet kitoko vinga enzala si endisha bya kitoko vinga enzala ikende ya mabia kitoko trubingi enzala alors kitoko trubingi enzala uketu aticha kuyo omubya wa mabeto karere ererema eberebwe byo byomo mebuta echinde cha kavere uline wa mabungwanga nabi uhu na utuko okukana fas omoche wanz wateka waka akajarde akajarde akukangana kuwa ticha okongambo ayo mususa okongambo eye legime kangana kuwa ticha okoshonzera siringesho esa sibilizasyo yetu omo kitoko vingenzal tukabwira tuti abandu boshye bakalani boshye butembo nendambe ndambe siye ndambi yo tulemo eye rebitwangana troka ere herebit byo mosho parcel tulio mundambi efita kandi situa shefita ngu kesha watirochi alors siye ndambi ere herebewa eri timbia kwebewa wa mahera mawa hererewa eri una shuteri wolo embundu ya mabi huta ere weri ona ngana twali etwakenze nga mwichi mulegime etwali ayo wa mabi una lairo komawa awakalanda landuko okolupango lwao yenda wina yiriori Nari ulanda yeli okochi okolupango eri wolo ukendilo ukendulisha kwa msomo uwelusha kuna mori esa hayo ukewa mabetu bitukochi okonzala wanganimia amaperi kuti amatru waherau eri wolo ukewa mabetu bitukochi okonzala esa hayo omunga ngomula kea kuhandikire dawat edawe nuke uke nyuayo uwe nyuayo emberi wa mabiro monda Suende shabio kabu hanja eda ungu kendi nywa yowote isu utairechi chendu chomonda. Ni wambu, esa yunge na mabitunza obukoni njengo munganga kandina mabitunze resurse airi areka uwasungika ne probleme obukoni kwa estoma kunde estoma sa zingine mwika kubana kunde mutu tabu kate komonda mochendu. Esa yyo gena mabitu tulokochi oko mwanzo oko nzuko obukoni. Chochareka etu akole e proje heyo wakaholamu kitoko venga enzala e kitoko venga enzala ni programu tuanzire ya nganatu keritimba ahoshi ahania maproblem au ifita kundi ninashio omokongo mzima nifita nyisa neru mtu alangire ngoto nganatu kerikangirire kominote erebi ya nganatu keri uaticha isita ya numori kundi mtu alangira abandu banene baka tibawa kwa metu hapo mfungo wesombe walangira mbu mama mwaka lwe mori kwa nene mwaka tebutembe aliririo hawe nzalai nene mwe katasha mkuna atasha subemori aka arondika nechi omufungo wesombe meri lwayo akalwayo inabiribia mubere musa omutu nabirishi ya lahai emori akalwayo eba abaramu sengo mamubuta neshe serkei sisi anga sungiki mori babaramu kenze nga mokanusu kanusu nero chindwe chuna malangirante abakuni baiko oba na mkenze nga obunga na tunza eshe kere hai eshe kiri uku njinja munga anga nibu ambu na ngebi ya munyongi omu ulu wabakoniba mawe ndaba kakenza yungwa neruna inge ishineti eche kwanza tuproteje kwesi abakoni tuproteje e population tukangirira yeyo eriishi mbali mbali ngokubalu wake ishi mori batasha kola ende metode ya kaveri ebiribi wangana tukiri ishi omumui chochareka etu wabaretera kitoko vingenzalo ni proje Eri kangiriri avant erikola e agriculture portable agriculture eyo ngana he komo mfuko e agriculture eyeka eyo mumuyi eyo mo parcel kando abi wangana to keretsunga echanda chao isivanga toka erivula ebyereria kutse isivanga toka ringiro muchi omo malnutrition kutse omabunako wangana toka erisunga kandu akiri ya ulia wangana toka erisunga kandu akiri ulia kwa ya uledawa kutse uka yiku kufarmasi isi wangatoka ribu ambu ukebule eshi faktiri kunde mucha niliria nga sungo omukoni na muhandikiri faktire yeve dolar inaluna langerangoko ama betuwele ringa vesengi mil dolar ake sungefe dolare yo hai eri olokande ina iko kochika cheretso hawe faktire yeve dolar ina iko kochika chereheka numustikero ukuchi woko njingo iyo lupitari konde numustikero shawe treweka eri lolo seriu liyarebo lerua chochira rekina hekechi umustikero ina hekanechi inaenda ne isetar h eve dollar e factura yo muri amutswera allo injengo munganga wa banyonki muna twirem eribina ngana tokere kole projet kitoko bingenzal erikangiriria abantu eribe bangana toka erikola e agriculture portable nere mebyaria byeka kusudi babe bangana tokere tunzisha babe bangana tokere ria akahendeka ke okubali asunga mupake chiro e gouvernement ikeshe bwayet e fita ya mabihwe moli emumwaira mutre emumwasube moli message ya ene bwanete endambiye rie moli obo mama siri ya hika konde wamabiye moli okundambiyeno tongana kuheria wamabiye moli injengo munganga wabanyonge sine ndeshasha kusunga wangana hike eri emoli yei uwe hiko kocheka uwe wambu omutu wa waberatu abirishi ya lemoli tuika ngiriraye kute tuwe e message eyo munga nga wabanyongi eribi tuwangana tuke ringiro mo proje kitoko vingenzalo obre mundu ateke jarde yomo parcele yeu wangana visu wito ko jarde ima ya emebota timbaye yoko nyumba yao tekamwe buhoti kute tekamwe manyango kute tekamwe eberebu wabikendi era wangana buta ibani hii ya ngevi yanga hika hii ya yonet ne nakari yoka kane rumu nyumba wanganimia chumba chiuma neru wateka mwichi mwesho mbegeti kutia ama plastiki wateka mwumutaka wa heramu ebyari omobero besatu kutia yenga ukela ngiri teku ya vire raetri ya vire etra emu aliayo asayi mwama betu vitukuchi okonzalo
1: aba wanaba zire kartobi mwumunyumwe kutia mwumwenu neru wakalu bali vyanga amaisha tu ni bekarto besa ukaba hanu picho ko macho
0: chunde chona ngato kere bahana abalwa na banzi bayi na ina nabia mulwana omuyo otule moreno kutya chowa chotule moreno ni chiho chiri rezone isi twabya tukabya bloke okoma hama umerera wereheke bekarto kutse okoma hama umerera wabetalukane na kakashi ako bombere wabotaluka kukone ruwa tukirinywe chitololo hane umwayo were sunga na maisha isuta imoli ni wambu iwe ngiromo kitoko vingenzala iwa kola ya agriculture portable uhu mwenyu iwa nganatu kere ere hera na matunguru uweri yao mwoshu plastiki wa matunguru uweri yao mwamebota wa matunguru uweri yao mwokajarde kori ya koluhu wenyu hao neruwa ya ulia uwabi wanganato kere sungesho frank isuta lavalobo mumui ere ya kokobe karto kutse ere kola okobu bomberi
1: tuke rumu strategi yuke ndini mumui wabote yango umwati uyu ato kere tukumeru ni ya
0: estrategie kwanza ngokone ne mukola omwande ma province kutse omwande ma ville eche kwanza tukala ba mobesomo tukala ba kutia omo ma mutualité omo ma association kutse omo ma kije nibambo ama site au aba kimbizi tukaba kaniria tukaberekera abaongozi boshi abe mamitualite kutse ama eglise kutse ama sito aba kimbizi batu berekere tune tayari aribe twangana tokeria fundisha bandu boko masite wabo batu kerengero mo kitoko bengenzala kundoko oko radio ko hano sito anga tokeri detaye kundi shundambisi kaisi na tutiviti reko alor mewa matu berekere mo mitualite ya twangana tokeria fundisha bandu boko masite wabu bato kerengero mo kitoko bengenzala kundoko oko radio ko hano sito anga tokiri detaye kundi shundambisi kaisi na tutiviti reko alor mewa matu berikiro mo mitualite yao twangana tokeria fundisha bandu boko masite wabu bato kerengero mo kitoko bengenzala kundoko oko radio ko hano sito anga tokiri detaye kundi shundambisi kaisi na tutiviti reko alor mewa matu berikiro mo mitualite yao twangana tokeria fundisha bandu woko masite wabu bato kerengero mo kitoko bengenzala kundoko oko radio ko hano sito anga tokiri detaye kundi shundambisi kaisi na tutiviti reko alor mewa matu berikiro mo mitualite yao twangana tokeria fundisha bandu woko masite wabu bato kerengero mo kitoko bengenzala kundoko oko radio ko hano sito anga tokiri detaye kundi shundambisi kaisi na tutiviti reko alor mewa matu berikiro mo mitualite yao twangana tokeria ya fundisha bandu boko masite wabu bato kerengero mo kitoko bengenzala kundoko oko radio ko hano sito anga tokiri detaye kundi shundambisi kaisi na tutiviti reko alor mewa matu berikiro mo mitualite yao twangana tokeria fundisha bandu boko masite wabu bato kerengero mo kitoko bengenzala kundoko oko radio ko hano sito anga tokiri detaye kundi shundambisi kaisi na tutiviti reko alor mewa matu berikiro mo mitualite yao twangana tokeria fundisha bandu boko masite wabu bato kerengero mo kitoko bengenzala kundoko oko radio ko hano sito anga tokiri detaye kundi shundambisi kaisi na tutiviti reko alor mewa matu berikiro mo mitualite yao twangana tokeria fundisha bandu boko masite wabu bato kerengero mo kitoko bengenzala kundoko oko radio ko hano sito anga tokiri detaye kundi shundambisi kaisi na tutiviti reko alor mewa matu berikiro mo mitualite yao twangana tokeria fundisha bandu boko masite wabu bato kerengero mo kitoko bengenzala kundoko oko radio ko hano sito anga tokiri detaye kundi shundambisi kaisi na tutiviti reko alor mewa matu berikiro mo mitualite yao twangana tokeria fundisha bandu boko masite wabu bato kerengero mo kitoko bengenzala kundoko oko radio ko hano sito anga tokiri detaye kundi shundambisi kaisi na tutiviti reko alor mewa matu berikiro mo mitualite yao twangana tokeria fundisha bandu boko masite wabu bato kerengero mo kitoko bengenzala kundoko oko radio ko hano sito anga tokiri detaye kundi shundambisi kaisi na tutiviti reko alor mewa matu berikiro mo mitualite yao
2: eriga emibiri sere na mutano eribye mukoliwe mibiri nitekania eribye holi yawo reboya haguma niriwe ticha abande erebe ndula amenge wawo haguma na malenge kanya okumibiri yekuwawo mwale uwete bere mobengahe wasirahayi wakulire nachi umubiri ono areho busana nawo ogwiranda nobotunde nokwitekania emibiri kumbe iwa isheta omomenge wawu aritandika nerinjira omomibiri niwe uwe ne wene amenge wawu wawahe eriko le mibiri erige mibiri ni cholo nakandi ahushi usananachi we suli watandika onone mulage owa kakule chitoko Germain Bengenzala owe laboratoire a Dieu la gloire internationale, omomibiri tuyegemere itwibene bene.